ka jingin tip ka baning kong. Le si pila ya bon ki baya tip ya kani ka yu na mga laju ki li teng at rai tang ba kampir. Ngan ki li biang sa hisin ngan ay siya di basuk ka baning kong mo. Kadon ka wai ka jingin li, ka ba pin na ki li, ya ka juk ka jingin li, sakat no sin sabab hi ki li ru pinyo ya ka jubab ka ba pher. Hin rai baro kita ki jubab ki long ki badai. Ka ikata ka jingin li. Dengan ban biang sesin, kadon kau ikut jingkeli, kau bapa pinda keli, sakat nusin kau bapa pikeliru, pinyo ya kejubah bapa per, bapa per nak posh opol, tangba kejubah, kadebe mo, kilong kibade, kau ikut tak kejingkeli. Tiada tapi kau aban sementa, pila aban pa, ya kejubah kijongpi, shau nampar kandai saupra, sanyway not, alai iway iway. Naya beteng ban snok tibet ni haga program fun unlimited bangai RJ bandar kau. One chipi naka akajbani FM jongpi.

padlong nong singap nakabenta ki padlok ki jungi bank shares nok ti bank ni hagani por pidan bank ngai aje banda ha ka program fun unlimited ka bawan chapi nak akajvani fm jong p pat ka jingkin tip ka ba lai bang wan lam chapi ni por ka long ba what is kata ka jingkin tip ka ba lai ka long kum ni ke ka ta ka ba pila ban chem ha padeng jung banai april ba du banai march ka ba phim la pat ban chem ha ka ba stang ne ka ba kut jong kin ki banai mo to pina bachim benta hak ne program da ka pa yaki jubap ki jong pi shau na ba kandai sa pra sani we not our lie iwe iwe ngan ban biang sa si si ni ni ding tip ke ka ta ka ba pila ban sham ha padeng jong banai april ba banai march ka ba phim la pat ban sham ka ba stang ba kut jong ni ki banai mo to pin chim ya ka ne gum ge ding tip ka ba lai ba ka jubap ka de pa shaka number kan dai sao pra san we not our lie iwe iwe. Yes, my dear listeners, for those of you just tuning in to our station, you are currently listening to the program Fun Unlimited that comes your way from the studios of Akashvani FM Jongpi. Well, our third riddle of the day goes like this: what is seen in the middle of April and March that can't be seen at the beginning or end of either month? Okay, so if you think you have the answer to this riddle, you can send in your answers to 9485102311. Tini parlok jungi long hai RJ ngatingan ong bakade ka sengkli ini ai kejubap ka ba ar kubli shibon kumba ong kaktien shong jing jing jing ni hakapor bangitia ka don kli hakapor bangila kipat kam don shu ladam don ngan ap no ladam to mlele ka jubab ka jong phi ka dei khubli si bone kong kong nong latem ya ka to jubab ki jong phi kani ko message ko mail on ka jubab ka long u ini pan long jungi i ba na na lao so tun i la ong i ai ka jubab ka jong i kajubab jo bana na la so tun ngan pule na mar bakal aban aya ka hint na minta ka to ka jigitip ka balai persang biang tam ka jubab ka jong pi katang light mong sa ko message ng pule ni por mga i baya i lang ngan jubab ya ka question ka balai mo kong kong kong la de i parlok jong i kong na kurpa ru i oh i baya i lang ibay ilang ila yo ya ka jubab ka bade khubli shibun ibay ilang gin saya ai ka jubab hadin shipang por na mar bangana kwa ban ai ya ki parlok jungi bagin persang mo anyway pade parlok jungi long si tarik april fool si tarik me de ngong ke ka pila ban sham happening ubanai march but happening jung ubanai april to ka tangala ai ka jingkitip ye pi saya shim bentang to sakawing hanir ong hello RJ banda jubab de ini iba marwing rui la yo ya ka jubab ka bade tingan umpuli esu ka jubab ka jong pi ngin ay la ikiwi ki parlok ki jongi bagini asim benta mo hello RJ mga ngatharay ka eryong mga i kadu na poy ka jubab ka jong pi kadang lai persang biang mo

0: My dear friends, the clock is ticking and it's 40 minutes past 3. We have another caller on the line. Hello.
1: Hello.
0: Manuita. Good afternoon. Mano.
1: Mga badeng.
0: Badeng. Kumno filong?
1: Biang eh.
0: Biang. Eh, mun pentem no jijing rai pun tas ngi.
1: Ada ka tugas biwai anjilai na ka bompai wuting.
0: Ta. Pikwa pun sap so bai ni no kan ni.
1: Denengkong ya piang tuh berkhotian sebab di perlukan teh berang dan kita.
0: Okay, tahu beli sih pun yang ingin sih pentem pikir tujuh rai kali kepang nak bentar jauh pi angelai semua.
1: Bye-bye.
0: Tapi tang ini apa ino? Saya kini ke message chang ni. Kini ke message ngayo ye ke jumpa nak bentar kita jing ketik pengaklina duk menengah ngait ke tut ha kini ke network kini ke sngi ngam tip belai. Di compare nang ai pa hi ki message ki jong pi ki don hi ki message ki bang yo don ki bang yo don ki bang yo ha do dang yo mentar ki don hi ki message to kam ju compare mo ti kani ko wi ki message ong hi rj ka ski ka besuk ka comment ye pi hang tu pi klein ong ngang nge ye ba pi don ha ka met ka ba koi ka ba kya nga shat nga klein ngang pi ru pi shat pi klein but shu shu ka message ko ong kum ni small pass ye pentem jing rwain nin the churai meri naga plim ishk ngakwa pen snap ye pi hang to rj but ya ki rj baro badi ki para lokum ya jong kong na lista ba marin ba rudolf banri hon mar banyang kong deng kong we bi na lum berhing kong na jaroit bala na lum nongrim ba well ba red kong sit kong rentong baya nang ta bala nalum nong rem ikong di susngi namadan ting kong mukhim kong suba ibalating dapi walang dari nabhoi baya ilang kong mukhim bat baling khoi lung red chadap bat ya barok kibas ngap manga ina tanong sit na wa indo salet suk shibet che yeng wa ji ko ble shi bone na tan ye kan message ke jong ping in sip dem mi pika to ji rai na ga film ish ke nin jrai meri ba ke likar pang na ga benta jong pi mo to ni lit ban snap shi ki to ji rai wa na ye beting ban snap ki ni ga program fm request ka ban chi pi na ka akash bani fm jong pi

kenido ka akashwani shilong ko kubor ktin jan tia pres pinik jan miet klio ka vi chalam ki khmat wa am kam ko kubor ka sarkar ri ang ko bu am yo berta ye em ka kejut ibola ha india ha dokan ni u minister ba sostene sotun bu yo muyurem ni bha ka yong office ka ilaka nong po sardarship u minister ka cabinet ba met ba wow ya ka yong krekam ka nong rumai presbytery ben benau le ya ka poisai rap ko sanlak tengka nei bha ka computer training center U Deputy Commissioner Gribhoy Abhilash Baranwal penbiang uya kelat. Ya ukhna akan ro UM iduna hidu ipran hachwa wu kerya kamu cha East Khasi Hills. Ki kubur gibnya. Ka sorkari anggong UM uya warta hagari hadu katni hayato UM kekejut ibola. Ka Ministry Chai Trump anggong wada pat benya abhako ya imani long yang imi kekejut ibola hadian UM gibuyo ya kini kekejut hagi benta yang ke Afrika dang iniat. Ka Ministry Chai Tram ka sarkari ya kre lang wagi bor palai jalla ki wa top pat da pat benia ma ki wai pen kre kam ya woro ki kam sumar em ki em kam kat kam ibuat ya ki kendon yang ka World Health Organization ka ministry ong ko daman husiar bet ko wai daman ko da pen kre pura dai pitan bet ya ki lat wo pat usumar woro ki thau sia wa ha ki thau sumar pat ba ha kelen di ejing mut ginong chong chong wom tau tien na her mugi woi wo yat nei pen por ki yutep ki bakla woi wo chania du ki berta ki pemi ne ki bor yang sarkar ki nong chong chong ka chong um dihar hari boy district e ki es nyau kumen he yeto we job ai pen kra kam ya ka jal jiven mission dei ong wo ni ka scheme di arab ka chibun he liang um bam um di wo ki bi ki em kam ha yong asem Hey, kalau muka Didi News Meghalaya, kinong chong chong ong kibwa na chwa jo chem jing ee bhaaki hai bubli tong ya ka ni kipung wa kibwa ni bhaa ipin em kam yuman ka sngi. Kinong chong chong ba Hebron Sinkli wa kong Jenny Lindo, ong kibwa ka ni ka skim dewan ra ka yesok